0: mi ohun e ba won woli o so le kan na gbogbo eni keni to nbo ti ngbadua yi ese lero loro ati ni se won olorun dariji won o lati seju yi lo olorun dariji won o lati oni lo olorun dariji won o ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyin omo olorun e wa dide e je gbadua se olorun ki ko adua keta ti olorun ki ko o ni se pelu adua nu ti igba kan ba nbesa ti eni duwa fun anu asiko bibeli lo so be o ni naarin odun ma so ise o ni nigba ti ma ranti anu eyin omo olorun ati kosi ati bere si gba opo awon eniyan gege bi emi awon woli se so ati bi mo se so lana loni ni se ni wemo opo awon eyan lo gbogbo awon ta ngba yi be ni ma mo gba mo ngbe lo si Jesus city ni mo lo gbadua fun yin ni o ni ya awon ti emi oluwa pe to ba di ipade 77 ninu ipade ta ti gba baba iko ati riju eledumare intercontinental provincial pastor ta fi gba won lalejo ninu church intercontinental pastor ti Redeemed Christian Church of God baba kale jaye nibi ta ti gba won lalejo ni agbare ni to ni aye atorun ni Jesus City e wo nkan emi oluwa ni gbogbo opo awon eyan te ngba ajo yi e lo gbadua fun won ipade taro yo to fa kiki isin meji ni ikan ni ago mejo abo elekeje o bere ni agbare ni to laye atorun ni ago merin ipade isin niniye ipade itusile ranran itusile lowo kini lowo ebi itusile ku lowo osi itusile ku lowo irahun nta mo fi npe piti mu re mo nbo ebi owo yen mejeji soke e kigbe baba ninu awon ti o ra anu gba olorun ka mi mo won so bi gbogbo adua te ngba te ntoro fun anu yi ibi kan ni wo si o eke baba mi ninu awon ti o ra anu gba ninu awon to fa anu ka ye olorun ka mi mo won anu ti sogo lori ite idajo olorun jo wo inu aiwa gbogbo eyan omo olorun so le dide le ko wa latan mo fi majemu ati ase olorun so tele anu alailegbe iran lowo alaileyan lojiji ni ko dide fun o mama ti ngbo mi baba ti ngbo mi o ya gba anu olorun ninu awon ta sanu fun laye ki won kemi ati emo in the name of Jesus se le rin si wose merin si waju ejo pe mefa e wa mo fowo saya odekunle epafra wara anu gba that's number 1 odekunle epafra wara anu gba odekunle epafra wara anu gba so ngbi ese odi meta odekunle epafra wara anu gba mo da ko ti na fo odekunle epafra wara anu gba odekunle epafra wara anu gba ninu omo baba re wara anu gba in the name of Jesus Christ etewo ko to dale anu ti sogo lori te idajo o dide fun o iwasu ko ni lo ko mo sare lo ba woli kan kaaki lati jo ti mo tin wasu e fun o pe woni woli ara re lati ojo ti mo tin so fun o pe nu Jesu nikan ni ara pin si ta ni ngbo mi nbe yen eyin wo le ngbun mi te le trend wasu ki lo ti fi mo mo ni e fi nkan mo bi to le ko mo se nkan kan mo di mo bo ba se nkan be ni wa mo bo ku lowo ebi eyin wo le ti fi nkan mo eyin wo late nkan anything to ba mo fi mo wa kan ri pe aye re nda si iwasu mi niyan leyin gba to ba gba Jesu to se ribo mi tan ati bo ku lowo ebi ati lowo osi loku eyin mama e wa wole kin le fi mo e ma bo e wa gbenu si mic yi kin ni te fi mo e fi ku awon ara ile e ja yewo engineer pe mama iwole
1: praise the lord oruko mi ni Oluseyiola Adepo
2: nice
1: ni odun ti eseyin mo ri owo kan ise ti mo nse ise ososu ni mo ma ngba dividends wole ni but ti osu ba pari mi o ni gba owo yen bo ti e je in bulk ni mo wa ri owo kan ni kishi ni jo yen ipo ma wa ba mi soro pe kini mo fe se mo ni mo fe master food stuff immediately ti mo so mo wa ngbo ti baba mi so leyin pe e so fun won wi pe kan lowo freezer mi ti mo ma lo ni factory don won lo se ice block machine ati block machine lati odun yen owo ojumo ni mo ri
2: oto e so fun won ki won lo wo machine temi na ti mo fi yo block won ti lo be won lo wo lati odun yen doni owo ojumo ni ko wa si n to da to owo ojumo baby ba yo ko ninu ise

0: lo opolopo ni nawo o le awon pastor yen ma wenu tin soro ma wenu e pe wo a le so n ta je fun ani soro tori pe bibeli ni mo se dasiwere lohun mo se dasiwere lohun ebi opa yin mo
1: rara sa nigba ti mo tun wa ri pe baba mi se pure water space kan wa waju shop odo mi mo o pe space yi o jeun awa ta wa ni bayi la ma gba shop sinu a fi ta se football field mo o pe kini mo le ma se mo ku ra omi pure water sinu freezer mi o se kuku mo je distributor omi kan emi na wa bere si ja omi mo nja ni 100 mo nja ni 200 but in fact in a week mo le ja 500 bags every day ni mo tun rere lori yan na
0: eyan be nbe bayi
1: ko se eyan be bo mo fi ki shop sile
0: e fi ki bi an ba ti de
1: ibi ta ma ta de
0: te fi de
1: ti ma fi de be
0: so oju omo kan ru won e je a jade toro wo nbo e tin duo de won awon eyan reti ki won ma bo ni shop asowo obu ki se gba te eyan ba toro wo nla so o tun sun ninu wo oro bayi fowo kan oju e bayi ye menishka mo pa lase ki oju e kun si mama yi oju yo to sisi nkan mi eni tori si 20 be ohun ti won pe church niyan ile church inu church ni won ti ko ta ba ni fi nkan mo nkan n ta nso niyan ise ko lo duro pa sori oke ko mo ki gbe pe bi npo se re ta ti e fe se laaro yi awon eyan o take registration ni ah eni kan ni registration fun kini se pin wa lowo ni sure ngbo ba de awa samon ta mi olohun so pe ka se ba se nsetu sile temi be la nse tara agbe ijo ikale fun iran yoruba ni this is your Igbo church this is Hausa church bo se awon ti aye ro tele pe won o le gbe nkan re se awon ta ro pe won o le dolowo n ta gbe ijo ikale fun niyan ago meju abola bere laaro yi ngba ti o ba fi di bi owo ago mokanla abo si 12 ise alakoko pari emo se pa kan lo si ami ami bi n ba so pe won o ni lo ki won wa ba mi bi won ba ti joko an ko ra wa ni enikan ni woli won ni lola thursday agbawe ki o se gbe yan ni o gbawe o awon mama mama ni o gbawe o ati gbogbo awon mo ati awon iyawo e gbawe fun oko yin e mu photo won bo e si mu aso to se pon photo enikan ni ehn ni agbare ni to ni aye atorun ninu church le ti pon photo won agbawe di 12 to ba ni church to ba di ago me wa gbe yawo yin church mama omo wa gbe be o ba loko mo gba fakobi omo re akobi re nbo o gbawe fun mu photo e lowo tin ba ti ni o ye pon photo yen women convention la mura le fun nibi ta ti gba baba woli kale jaye din te ti gba woli odekunle e la lejo ati pastor temi tayo odekunle ni Jesus City pelu gbogbo awon choir comfort life ah convention todu yoye in ta danwo nbe ni nlo nwaju yi ki gan lo fe ebi oni pa yin monu le yen so enikan ni lago melo 12 ni lola but loni ninu ipade itusile toni ago mejo abo laaro yi elekeje o waye ni isin elekeje o bere ni ago merin lagbara olohun to ba wa dijo friday e ma gbo le o gbogbo wa patapata a pade ninu isoru ni church but gbogbo awon okunrin nikan ni o mu agbon dani enikan ni agbon lagbara olohun gbogbo awon okunrin ni o mu agbon dani ninu soru awon obi oni mu nkankan awon kan bo ninu service won bo ni soru ni awon saba se soru ti o ba nidi se wa ri sunday ti nbo yi oni ipade oni communion eyin na ti mo ta mo fi danwo eleyi wa yato gede gede e pelomi engineer e pelomi next
2: praise god ngba ti mo denu ijo yi

ta mi o mo jo na mi o re ni toro ri mo sa ma gbo ni mo sa ma gbadua si ma wo gbo ore tolorun tara mi se ibadan ni won wa omo mi ba ni inu leti mo ngbe ohun ofe mo mo le mi go ti egbe wo mo je ma bo wa badan mo ro pe nko change fun mi ni o di inu osu kejo 2024-21 ni mo bere shop nkan da ngba yen mo fi nkan bi 200 bere owo

0: ọjà emi oni shop ti mo ta ye da to e ko si han kan ninu shop mi ba mo dori oke yi o wa do ni shop meji lori ta merin gba se owo shop meji ni mo ri lori ta merin ko se to mo mi lati ni wa li ya lori ta merin ko se ti o mo mi shop meji ni mo ni lori ta merin
1: Rice
0: jija mi emi o ti ju mo nta jija o nta cash but now mi se distributor le wo waju yin daddy o
1: inda distributor gidi
0: be ni daddy o damn you small phone polo
1: kini se wa npo
0: mo ti live o bi me mo ti live o bi me ti mi live na lo ti wa lo mi ko si to to wu mi ti mi le mi sa emi ko se ati yen kan ti mo fe ra ti mi le ra
1: ko si n te be je
0: ko si ti mo fe je ti mi le je bi mo se wa god na lo wa le ti mi ko si nkan ti mo fe se daddy olo o bi mi ko lo ran
1: be se when he goes
0: mo se wa
1: god
0: mo ti ra le ko lo ba mi yanju e
1: lo ku ti ra le e kun le gbogbo bi ko ni sasewo iwo lo ranu won ni distributor loju on waju mi ah e ase mi guo mo na wo si wo si style omo melo le ti eyan kan le ti bi olodun yo wo eyan atomo yo wo oko yi nice ise ise ki pa ni aise re gan labuku kin lo fi mo in ta wa mo mo se church ni baba to ni ki yawe o ma lo church e wa jo nbi di godi nle ebi npo ebi npa yawo ebi to npa won mo church e se bi adua nikan school ni especially who church ti wa I mo ya lajim ti nbe church I mo ya won afa ta won na wa to nkaluku na ndogbon soro ara re ebi mi lo to ngbo yi so ti kin ta nse church ni se ta ba ni e fi nkan mo nkan o nilo enikankan nje je mo pe gbogbo awon eyan yen o nilo ki won ori mi e nilo ki mo ri na gbogbo ran ti a ri si o se bi o to ma pa o bayi ah oh my god e wo e je mo lori facebook 6:30 ni mbosi ngba ti o ba fi di ago meji abo ma tun ti ku o 8:30 la bere service la ro yi lo ni rabaji gan eyin mo mama e je agbadu akon na la fun awon oko yin na

0: Isaiah will be Bailey.
1: Let's check the Bible.
0: Where Isaiah?
1: Book of Isaiah.
0: Chapter 45.
1: Chapter 45.
0: Verse 2.
1: Verse 2.
0: Kiloi.
1: What does it say?
2: Emi olosiwaju re.
0: Bible we pe.
1: Bible says.
0: Emi olosiwaju
1: re. I will go before them.
0: Olorun ba soro.
1: It's God that is speaking
0: yes.
1: to you.
2: Emi o si so ibi you won wan ni jitito.
0: Yes.
2: Emi o fa ile kun de won ni tutu.
0: Yes.
2: Emi o si ki oja ni simeji.
0: Now what by?
1: Stretch your hands.
0: So pe Oluwa.
3: Oluwa.
1: Say Lord.
0: Elo siwaju mi.
3: Elo mi.
1: Before me.
0: Odi buburu ti o je nlo.
3: Odi buburu ti o je nlo.
1: You want to me to
0: break it down.
3: Break it down.
1: Break it.
0: Oluwa.
3: Oluwa.
0: Lekun irin.
3: Ilekun irin.
0: Ti o je nlo.
3: Ti o je nlo.
0: Ti o je mo mi o lo.
3: Ti o je mo mi o lo.
0: Oluwa break it.
3: Oluwa break it.
0: Olorun o.
3: Olorun o.
0: Pelu owa agbara yin.
3: Pelu owa agbara yin.
0: So my lana fun mi.
3: Ela
0: na fun mi. Ela na fun mi.
3: Ela na fun mi.
0: Ela
3: fire
0: mi.
3: Ela
0: fire mi so pe ina saju olorun
3: ina saju olorun
0: go te ju ota erun
3: o le
0: ju ota
3: agbara
0: eniyan
3: agbara
0: eniyan
3: o
0: ni mi o ni lo
3: o

0: 10 days ko to ko se nkan kan sugbon won lo antibiotics ati drip to po mo ni oni ku mo wa mo mi yen atomi ti bi ati ti 123 mo nda si awon us ni kile nse mo lo mi se bi oba ni mo nda si ororo yi gbogbo egbo wa kenu e okunu e mo ni gama awon ofe mo ni se ni baba ba se bi oba ja mo ra mbu si mo mbu si by our one kalora gbogbo nkan ton ma fi operation en ton ba de se operation ti fun ba lopo o ba ku ni tori mo mo ye ni to ku ti o ba de ku o ma di alaabo ara ni lagbara mo won se o ni ku olorun ba se bi oba o ni je ko ku olorun ba se bi oba ni je ko ku ngba to ma di ojo kejila to ba so bayi ha mo nbe mu ni o dabi oku eran ito na o fi kini to ni te ba ri nkan to njade ni inu e won wa ki pipe bo inu e o so ko lagbara o omo omo mi na so oni bi inu ni kini yen ri mo dupe lowo olohun operation yen
1: operation yen
0: ororo yi o
1: yes.

0: Adelegon before. Now I'm Mrs. Bayode. Ni mama wa lati Eko ni mo ti wa mama wa si
1: gbara mi fun mi ni o
0: gbara mi fun mi ni gan
1: o ni gbara wa da
0: o mo ma ngba program ere owuro so ban so program ko and pe won fe se 7 days every Friday for 7 days so mo sha wa fun Friday for 7 days there so ninu o de ti pe ti mo tun roju oluwa fun oko
1: okay
0: so ni bi ti mo wa susit after ta parish o mi eto mo ko wa gbo congratulations mo wo gbogbo everywhere
1: eto ni e ti be congratulations
0: ben mo wo gbogbo everywhere mo ri pe gbogbo wa ti suku si yan kokan tu didi ta lo le soro si mi leti ko wa o ku ju bi ko bi ko to suko any year ti tori se si ni mo lo in church baba wo sem ni baba obadare ni mo ma lo ti so so ko pe bi ba mo bi lara won pastor bo se pe mi ni e pe se mo ti mari mo ani rara o wa ni fe fe mi mo mi bo believe pe
1: eh ko ko believe
0: pe pe ki lo le sele so last Saturday la se wedding so mo de ti pe 50 years I'm 50 years old